0: sa nyame amfa yamfom so ancha ye ya
1: wajeme
0: Ebi a ki uwe da da da u.
1: Aleluya, ni wafa uzo.
0: Ebi a ni e free.

0: na onti na nim enye de enche no mobe kaya sa punishment no second count no e ho punishment dey at a maximum of 3 years misdemeanor but a maximum of 3 years but court no na dwim ne say ma menu su na oda na die no e koso bebre wo ga na asese enti esese ye oye bibia e betimi aye de bro ni be ka say deterrent said the bear uncle for bebre enti mi form on she sa no man na lawyer for asre bia ma menu say uncle dem fiase afi baako
1: uncle dem afi baako na uncle dem ba nyansa obesua bi papa na odi abone bra kojo jamfi bonsuwei ayamrani mini a na otwitwaje Kamina Kamila Alhasan na yani gana fo bi edi nkomo bisa wonom se afi ne yade abaye atomu na muhu ne sanom so eye pa sanse niema fun sabe tantan ene wo yade kire mampani no wo se fatase ne twiri mu
2: mami no owesia nyansa nyansa nko ho abom yen fanye 1 year na aye eye nima nko selemba next time odi besia nyansa because nko fodi ko fatem by heart
3: wo yese mami na ko esia sanse nko dawo asoba eye sele be ya afoforo no mu ba odi besia nyansa se
4: abawo no a ko ye fe ba mi aba no anya ba mi aba na ode ba mi aba na de achechere no ho no wa ye ade bia esem fata ai itiamra ema yen ya yan kasa ye ho because uko ko di president atemo aye de yi eye wotipen no no eye wotipen no
5: do betu da chere wadwen se nyame bi koso o manim na se ye betu da chere wadwen but man fen ni atem se bi o ye ade bi wo mpe wato ato aba ma no nya pese o beye o manim no ontumi ye ya we answer time so a wukro motin wo fatu aba fatia no e simple mama ko tena abefo tintan fidi so na mfa ni atem depeni wanka sabia o president enti sa de re de e bi wo power na eni si wo position na ko so pa e bi tumi ya mutumi dro e kufu adu anim na de adre papa na nim ne de a oh yeah ye ku bebre
1: gana fo binum adwenchre e na wote ye na ababa wa no sawo ya MPP ni pa mapa awu utusenya atoye abato mpeso aso na pani a wono hwe nkrato aso de mama nyoko no mpote mo ye friend fifi edu efrem no se ei ya feri adani a ose an ababa wa Kamila Alhasan ye de atumu no wono oka wa mu atu ahene si ahene ne ho bi o ye delegate na wa hu se aban no pese wonam court so epopore ni kire amanyoko MPP ma sanse omo ni aban no anya adwene nti nanso ni no de oboa kra ahunahuna no ni hunahuna mo no omunchele obi a
6: e disappointed past nay in democracy aye practice na eye kabebe min ke bi na se woni anya adwene a wutimi e kan wa adwene e de kire no na ne yi ni Kamila Alhasan na oye MPP this year mapa ene okoten bi a oni o mampeni anya adwene e wo asendi ho okoten bi a ene party no ana se aban no e de ninsa mu ai den eti mo den kwan so e de akwakwoto ifiase eya ushe na nado dan kwa kufu adobra odi o mampeni akemdi bia ididi no ono anga sa na nado dan kwa kufu ado eye tribal okan wa na se kasa okan se oya chini ni na o mampeni kasa sabre no yen current president ana oye o mampeni dada sabre no na okasa o ni fre achim sakawa ni nyina akoso ye won krofo bi no ma sami je mfi edi elidi omo omo ko demonstration na omo kasa na omo disk omo ka je yakoponze onkum na nakufu ado ema no sansen sem ni nyina akoso wo gana han mo bra na o mampeni na na dodan ko ekufu ado ni MPP aban ewo ija nso ye hun sa atete ni iti mwadeni kwa hini wa mwafaso kede yenye Kamila Alhasan efasi ya yuhunu sa na ebane sen
1: Fifi Edu Efrem wano ene inka atuwa wafotini di mendi pia mwenyuko nifaye wa utu senya atoyaba tuwa mpesu aso Fifi mantemu nene ena oti yeno
7: yentu aso na yankwanse fufrumu achechefu enkabumu kuwa hudu nene wano mwa frense mpirefu wati nchesuko kwa achire yeso pasma kachire nyamiya kachire mframa sentie mani ntufa wejise salaries commission nentuwa mampeni se wama wano muna watu pepepepepepepepepepepe so wama ati bibia mfomu conditions of service wano mwa bimwa honte te hun sika abayina shwa mbo lebe to se aya mwana enua enye wano nso enye abayina beti aya mwukulimu ama gana fuwa uguso peni odana gratanusi se Jacob anaba